Attendez ça. M'ba konnen ki chan, kretyen yo va chante. Ki aksan ki akon, zanj yo kon vredone.